0: Kunam Levi ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

Amo kay mananani tam sa ngayon ang hapa tadi ang kaligid, no, pa hapa tadi ang aratu, bara marigata. Manada daw to ha. Dinan manada lagi ha. Mujam to ka lang layo na. Dahin lahu, lupa program alang ja, kalau sang pahabong, dahin penyanyi-penyanyi alang uana weh. Dahin te nabahang wa kuri-kuri ulang penyanyi sang pahani klonan lebak, dataran marudi tegu regata baram hangunan ni. Nenok man yang telok alang te pejirin kami, alang te api bagi ta alam petade yang perang haruk, sedia na telok.

natin ang mga nagati po na binansya lagi. Erbonio, Eratunastra, Organic, Sasar, Tinangakat, Economy, Sarawak. Sarawak Rancang, Labit Nama, Bilon, ATR, Bau, Dadag, Erbonio, Airways, Subau. Ikado, Erbonio, Sinichaini, Pekarapago, Bukti, Pekungang, Industri, Sarawak. Sa end ko ti aga berpagi.